0: won duro le ti odo won aha eh ki lo de te fi duro te n wo ki eh yesu na yi hallelujah hallelujah gbogbo awon oluso ti ani won mo so oba awon oba igba ti oba awon oba yo jidide le nisi la won gan sibe ota to nso yo gan mo le be ka mi yo lagbara o mo ni ota to nso to nwa bo won o ti se o si o ma gan so ani di agbara jesu ni gba opin yi nitori pe nkan ti o to nkan lawe eyan pe ni nkan ninu we Matthew ni ori ogun o le mejo e ka se meji nbe o ba wo ti to bi agbara jesu oluwa Matthew 28 verse 1 and 2 everyone's okay e soro gidi beni latorun oyi okuta ko na lenu ona ojo ko le won wa riri oto eru tin be lara Jesu Oluwa ba ba se gbagbo daada eru yen lo ye ko wa lara wa sa ninu we Johanu ni ori kere la nbe lati se kejila oni looto ni mo wi fun yin enikeni to ba gba mi go iru ise temi nse lo na yo se ani ise to tobi ju won yi lo tori ti emi nlo sodo ta ni o sodo baba so gbogbo awon ta wa nbiri a ki se eniyan lasan e ja gbadura bi eni ti ise eniyan lasan tori a fe ma lo ka ma pada keni kokan wa ma je ni si agbara ta ni o agbara olohun agbara la fe beere fun gbogbo awon ti an kora awon jo bi Judas bi nkankan toro na lo ma gbogbo e ori oke bi ti Jesu lo ma nfara mo ibi to gbe ma ngbadua o je won o mo bi be ba fe mu e je nsaaju yin eni mo mo daada ni bi o ba renu sami alagbara meje nbe yen eni to mo o to mo mi to rojo wa kiri o mo ona ti an le gba mu wa iru eyan be o ma sun koni jima a fe beere fun agbara olohun tori pe lowo Jesu Oluwa nikan so la so pe gbogbo agbara laye ati lorun nibo lo wa owo Jesu nikan lo wa do de se nikan kan ta se mele ju Jesu yen lo o se pataki o eni kokan wa la gbodo mora dada ni akoko kan seyin mo wa ninu ile lori Trista mo se se debi ti mo wi ni mo wa ri wipe awon eranko kan ti an pe ni opo mi mo bi ma se dowo won ninu isipaya yen won de gbe pon dani won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi ori ti sta ti mi na wa yen mo fori gbadua mo fori gbadua ojiji mo gbo gba ti won yen bayen ninu ifidi fo ni bayen ba mi sugbon gba ti mo ji dede bi ti kini yen ti sele mo da be mo nigba ti mo ji yen emi olorun wa so fun mi pe iwo ko na yin nban Jesu Oluwa na yin ni ban de nle ko ma yin mi mo ba be si yin le mo be si yin le e wo ibi o tan si ni yen iru eyun le lo mi pariwo ye mo si tan nitori pe ipon ti ota yin si won oba agbara Jesu lara won gbogbo eyan lo je pe ipon to ba won le ban gbese nitori pe won o lagbara bi an ti yin won ni ban won lo oke tele won ti ja wale ipon gbese ti ba won awon miran ipon okunrun ba won won ri bi ita ti jo mo alaafi awon o to nkan mo awon kan ipon iye meji ba won.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Juba bi to lo njeta. E ba du ato ngan je egbona je le lo, ken lo wa mu bo. Iru awon fa yen.

0: ki agbara Jesu Oluwa ko fa yo ku lara wa gba ti mo ba fe pe adua lenu agogo die ye ina menu se yan akorin ye ti korin daada be ti na ye o ti to gbogbo to ni o tori awon eniyan ti won fe ba yin ti an le yin ko leyin eyin leyin ori won ba ji ngokiki aye fele ta ngokiki gbogbo won awon kan kile leyin won iba se pe won duro awon to kile iba ti se kini o won ba ti saaju won bo ba je na se olodun to level kan to nsise ta won eyan yo mo o awon eniyan to fe tu o to fe ju o lo they are very many in number to ba duro ko sin ti o le se emi le fi gbogbo enu so fun yin wi pe lakoko ta de yi ninu ijo apostle ti Christi oluwa ti gba ogo mo loluwa gogo so fe en to wa legbe re pe oluwa ti gogo laye mi o soro soke o mi o gbo daada o bi Jesu oluwa oba se mu ti an sa gogo ipa bibeli so pe fun ara re lo fe mi e lile fun won ke se pe won mo pelu ipa iku to ye ka wa na wa niyan agbara la fe bere fun bayi nitori pe bi nkan ti wa laye wa awa na mo pe nkan se gere o si ye ko ri be ta ba ti wa de bi agbara yen mo fe ke bere bi eni ti o ba ri owo re ti run agbara ba de yo didi ona re ti di agbara ba de yo didi gbogbo n to da laye re pata lolorun ni agbara lati sajo niwon gba to ba fi aye re le fun ife ta ni o fun ife olorun hallelujah eba nki dada
1: hallelujah.

0: lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, iná ọlọ́run ti dé. Ẹ sí ọkàn yín payá, nítorí ọ̀run ti sí. Ẹ pe orúkọ Jésù kó le. Agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé. Torí ayé ogun, ogun láyé. Alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí mbẹ̀. Olúwa kún mi fún agbára. Kí a má bàa béèrè pé mo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára. Agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn. Agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni. Agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn. Ọlọ́run ró mi lágbára lá. Àdúrà. Ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó. Ẹbẹ̀rẹ̀ agbára. Ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa. Ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀. Ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa. Ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀. Oyoyoyoyoya. Ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọ̀rọ̀ bí yára máa rú mi rà sáńtà lọ́ba sáńtà káwọ́rọ̀ sáńtà yìí. Yahudiya sakawuli bida.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Wakahunita sadai diba. Wey, Yahudi saidaka. Nadanda bida binis kofa jidas antalia. Yes. Ọlọ́rundeo, Ọlọ́rundeo, Ọlọ́rundeo. Efunaye, Efunaye, Efunaye. Wahina taori sida. Bida hana makubi diskafa taizi ndaku na mbori yaba. Yakaina matabi diskofa jina sata naika bura zaida ka. Yes. Ati si oro ni tori re. Asi oro ni tori re. Iwa mamanya. Iwa dadi ye. Asi oro ni tori re. Babara, babara, babara, babara, babara. Today is your day. This time is for you. Open your mouth, open your mouth, open your mouth. Yes. Rabi kapi anamarubi. Sakauna matauni miskaida vina zantaria kazanda ya. Yes. Abaradeo, abaradeo, afe fi kwe bore ye. Ola nufe dana to gasinu e bore. Mama ama olole de Nigeria. Afi e bore fa osoke. Shuga abarare yoto. Omu yama. Yes. Aha. Mabarabade alakala unile selori ye. Alakala unile selori yama re. O siyanu. O kuse judie. Anda ebun pada. Yes. Anda ebun pada. Ebun emi olorun. Enenen ata. Didina dabuna mata. Waka. Bina taruwa sanda. Dihana kaburi sita. Sida kabura sana ja. Yes. Odeo. Olorun ayo aposeli babalala. Odeo. Oni bite yan meji tabmeta bawa. Nime lo mwawa. La re yuwa. Odeo. Yes. Every can bang that alone. Eba, eba, eba, eba, eba. Yes. In the ruba satan body ako. Do you know the ratus kapatina baruba satanica? Daya balakabura satakana bakunis kadaya. Yes, or was okay. Was in war, huh? Oya ko badua kaso reo tutu. Metori na kafe wa bea so re. Ofe so de lumina. Ofe mu iyonu ati wahala re kuro abara ti o se mu abara ti o se dan abara ti o se pa ati mi akaya atomo oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara yey na rawo na matu dis kafa oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara yes aina ta ru ba saraka oluwa ro wa lagbara Oluwa ro wa lagbara Oluwa ro wa lagbara Abara de o Iye meji o je ogba Ta ba iku o nbi Ta ye re o yi pada Tori won o bere to mu bo Ni atanda o se nge Won ma bere nkan to mu bo Pe lati je edogun What are you doing Ki lo nse lati je edogun Ki lo mu bo Eh Abara de sa Abaradesa, Abaradesa, Abaradesa, Abaradesa, ti Oluwa ni agbara. Eyan gbodo de ipade t'Olorun lagbara. Komo magbara lo le. Ibi itedu agbara lo wa yi. Ebere agbara, ebere. O ku seju die sa. Yes. Aha. Aha. Aha. Lord, what are you doing, brother? I'm done. I'm done. What are you? Ati mi ato ma ataya. Oluwaru alagbara, Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara, Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara, Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara, Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara, Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara, Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara, Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara, Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara, Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara, ati mi ato ma ataya. Abara ti ku ki pa. Aba ta san ki ko Oluwaga to wo ta wo le te. Aba ti edi aye o le mu aba ti o se ra niye aba ti o se so disu esu aba ti o se ba se ran se je ma lowo aba ti pe ese o le ka ye nananda bi adaka u si daka ye ye ye ye ye ye ye yes odeo odeo odeo odeo yes ye ye inade inade inade inade ye ye ye ye yes inade o inade inade ye Yeah. In that abundant Ata Sadaka. Odeo, Odeo, Odeo, Odeo. Oh, who said you made it very? In Indaraba Anna Taraba. Inato Junalo. Inato Junalo.
1: You are listening to Apostolic Film Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Show me the Lumina Latibilo. And to me, Atoma Ataya. So what the Lumina, so what the Lumina. So what the Lumina, so what the Lumina. So what the Lumina, so what the Lumina. Ademi atoma ataya oruko Jesu aba ati ku kipa aba talaka la ki se lori e aba ati na kiran ki se lori e aba ati so tele odigo le se lori e oluwa ro mi lagbara ademi atoma ataya oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara yes yes oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara
2: boa tua Lord, for Jesus, Oluwawa.
3: Emi kono, toji Christi Jesus dide kuro ninu okungbe inu mi. On fun mi lokun atagbara, on sa mi dolubori aye.

Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu